0: Yaba. Ino manda ino, yae. Bintu, nivo taikana taikana. Bintu, suvo pakinga bwino bwino. Yae, shua. Chirufya. Iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Ni chinji kansi.
1: No baba jele mrefa nde chiten. Shero ni shumule njitila kwa tirubudia.
0: Nilipa ulendo. Nukwea kumkwala. So ni parking lane ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: pepa kuna chelo. Shani mulipa ulendo mrefa kumkwala. Mwansha. Bajele. Last time tu alirandia po fea kunkwala na tiriyo ndefa inga kunke one day. Nishi nishi mushira.
0: Ni inkani ya madoda tikuyo jia. Tika jia basi tika wele.
1: Vajela I don't care if ya madoda mlela ndefyo. Na tine kunkwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ni vishe fea mekumwala mkunkwala every year. Every year February nga yafika fye Zambia kutenta. Nchwala hapa ni posi nchwala. Abantu wa furungana. Zambia, seba pa stand still.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojia. Kuye fani ngashite vya kine. Nika kupeze.
1: Alaba, jele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala. Ndefo kia ya mwana nai.
0: Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Na zitapane kumwala. Aba, mwala ngoni. Mwala ngoni mwali chenjera sana. Mwala wala kwa tina lishishita na lufufuta de. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani, mkolo mwakoni, mwemba wakantwe. Kwa nibebesha.